It is nice to be in love. Music right there by Ed Sheeran. Shape of You. Right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your Tao Talking. Nakakasama ninyo si Jonter sa programa nating Filipino Flavors. Lami! Aba, syempre. Welcome po sa ating programa. Isang oras na naman tayong magsama-sama at saka ipatutugtog natin yung mga magagandang musika na talaga namang bihira nating marinig dito sa Western Australia. Ayan, and friends, sa mga kaibigan natin ngayon na nasa daan, aba, mag-ingat po tayo, baka andyan si Matang Agila at mahagip tayo ng yung camera na yan, mahirap na. And friends, wanna say a big shout out to Murray, to Kevin, to Graham, to Terry, to Ibrahim. Ayan, sa mga kasama natin ngayon na nasa trabaho, aba, busy po tayo ngayon. At huwag natin kalimutan na mag-smoko tayo at saka lagyan natin laman yung chan natin. Baka magutom yan, ha? Mawalan tayo ng lakas, o diba? And friends, we'd like to say thank you so much for listening. And it's been a while and now we are here back again. And sa mga kaibigan natin naman na nakatutok ngayon sa Makasaida family, to Martinez family, so Plasaba sa family, happy listening sa inyo. And friends, sa mga tropa natin na andyan sa Harvey Beef, ayan, mag-ingat po tayo sa trabaho, ha, sa slaughter floor at saka sa boning room. Ayan, ingat-ingat po tayo. Kung wala na hait ng kutsilyo diha, ato na ng bairon or ilisan na nato na para dili mo sakit ang atong kamot. Moving on with some of the song, I got something here from Westlife. Swear It Again, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your

Nako naman, napakaswerte kapag ikaw ang nagmamay-ari sa puso o pagmamahal ng gustong-gusto mo talaga sa buhay mo. Ayan, ano kaya ang mangyayari? Siyempre, kasaganhaan kung may pagmamahalan. Musika galing kay Jennifer Lopez, If You Had My Love, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si John Ter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Sa mga kaibigan natin na nakatutok ngayon, o saan man kayo, o ano man ang inyong ginagawa, tandaan po natin, mag-ingat po tayo palagi sa mga gawain natin sa buhay. Medyo po gutom na. Nakapag-prepare na ba kayo ng pananghalian dyan? Aba, syempre naman, lami ka ron siguro maggulay o di kaya pag karni-karni sa siguro tano, muraga nindot pod kayo, pakusog ba? Labi na kung ang trabaho nato kanang kinahanglan o saktong kusog, magkarni-karni gi siguro taani. And friends, wanna say a big shout out to Simon, to Paul, to Charlie, to Faja, to Chris, to Taylor, to Aaron, at sa mga kaibigan natin na si Alexander Katakutan, si Abel, at saka si Aidilina Casayas. Ayan. Hopefully, nasa mabuti kayong kalagayan. Moving on with some songs right here. I've got something from Boys to Men, On Bended Knee, right here on 96.5 Harvey Community Radio. It's your town talking.